0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sabi ko kami kibaw pod pa minit kasahimbaan bawas ka na zante ay kat na pa na jam kasi jam daw mo sabab nga timpura tako magitatang kizan na dino namot nga kapisaw mo tako bago na jam kapat tahong pod minit daw min susubab taro susubab aray ba ito mga bus miyampay tambahot kalajadagay na mamahis ginawa miyampay tambahot kalajadagay ay koni na jam kasi jam daw mo sabab diti pengkopo paguhin ato mong kizan mantadi yazu pangan kada zan daw mo sabab ay na katahanan kumatambahot nga masay TikTok yung napabuzer pason nagi pinapatazad iti TikTok live to ko. Thank you. Katawadan ko mara dito. Ingkana ko mara dito Facebook. Gawin na gawin ko ang tangatambahot. Pinapatazad na gito ko share kamay na boso bay. Nagi mazaid WhatsApp. Kapi basan katawadan ko mara dito tayo sanan. Do tumay mo manakudong dito Sabah VFM. Pagkuhin na tumang kizad man tayo dito. Pagkuhin na po nison ko iti aduvo hozo misusut. Hozo di Rotman Buntar. Itando yumon ko fosyan. Upus to vulut ka di Ross Diswil. Kibaw di tiya bos, awasin nagi dipi hangon toko iti. Kokomoy di ti kopo si zon inka nagi kadaw bo. Kaditi tuhu do bos iti. Kapak, kapak, pon kapak. Nagi kopuk, kopuk, aw tomoy mo, aw itomoy mo do puwak. Inka nagi ginawa do tuhun ka. Vaig, okon ko tomoy mo do oniting. Inka nagi pason to sosong hun. Taban, aw itomoy mo do osindak. Inka nagi kopo si zon to sosong hun. Lahan, aw tomoy mo do otuhid. Inka nagihang to sosong hun. Tikid da toko no po nga tuhun tomod. Aw i poin poin gunop. Dali o niki gunan na po ito binay ko nga vi. Pati hong buson ako pa si zon. Mayampay ginawa o tonong. Poin hansan to mo kuma kinaingan. On no po iobasaan to guwangon toko nga paguhunan na hait kinaingan. Sabab on no po nga. Santo pangin naman iawasaan dato ko iid ko po si John dato ko da tikid tikid na daw nga iso iso koy man do papavakas dato ko may do kano dato ko managubang dato ko po si John do mikot dan ko po nga katohanan ko kumari di sa tinsanan om gisang kapiso mo dato ko bago do jam kapat hongapad minit do min susubab dalaw subab tumodo ko na nga pinanamot tamangan tumay mo kahidasan tinan om nagisunduban mantara ko Stephanie Jipolin Jotty tiki di Jastev DJ Steph, take a SJJ.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Paring kunangan na ngining ra kasalulan na ragumurut, na kasukunan yung rapampurno. A jam ka tulu rondom rasuswaf, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin, paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruwa rimbay kusun pantuleran takaw rondom ragitio. Mangining takapyo rimbay kasa intari Nedelina Finjau, daling-daling. Rimbay karo intari Ginalo alias Angela Bonong ami Ati Claudia Lisangon Mantulir. Ini ngontakau amkan sayan ararondo.

Kapisanangan ng tabi Malaysia Madani, itinoh kabar ng kayo ng pelumbusan ko LP Rapi Alpinos. Kapagulo na ko nga tulod at kabar, kabar. Panginsanangan Panguludan Program Budi Diesel Pibarasan Idewan Negara. Mulahing unsubon mamilitas ka no korjisto miyampay JKM. Kabar Pempono. Kapaharan Budi Diesel. Pemusarahan Penginsanangan Panguludan Program Dilo Pibarasan Idewan Negara mentok kapatantud kapapanahay Dilo Labid Kiwaya om kapanahak kasanangan kumad magigian. Menteri Tadon Sandadom Katilambusan Koyonan Sandad Datu Sri Ato Joseph Kurup Minoboros Penginsanangan Dilo Agay Gunoh miampay magontong kagunaon tatapot magigian idlabus kakadayan. Lalabino hipaliman pensiangan tu kagumuan magigion mamaguna diesel montok pad sasakayan pamutanaman pangindapuan ng kapargatan tikid tadaw. Datu ate yo panagipuro paliman pensiangan rinuba sayrad no pengoh pinapatahak surat kapakarajaan kinumad hatus anam na padamalu tulun panarikohon na menunurat JKKK N45 suk id keningaw.

Bisa ko duwan tagiro tid pilitan agensid perintah magigiyon no po nga gayuguno id salom magantob kayong kawason keso giton denggi id pogunditi. Imantiri kaburuan kamulakan kaburuan spot om economic creative datu Nizam Abubakar Titingan Mineboros Statistik Kementerian Kelidasan nakapasurat lebih talun hapod na ribu kes gisom tulan ka onom taon diti nakaing kawas dun hapod pihatus nung piagalon timpud mibagal taon nakatalib. Mantadila pangunjuran program Smart Community Dengue Champion 2.0 kanod papaing kawas ko perimanan dat magigion karait ko gunaon manamong linidang posarili om nagi mamunsoh koyonon pagontoluan nondui edis. Kadaw tanggungan manamong linidang nopo nga akon ko tanggungan nod ko pisan kulidasan te ko puruan kakadayan tawaw nga popohompit nagid kain sanay magigion. Datu Nizam Mineboros dila sa irad nopo ngoh pinapahimagon program.

Sabre ko kapsa na natatuang di titatuang tadaw kayo sa konam tulan katuro doon na ribudun hapadam manam. Ponsi ko di DJ Dexter menangang balut ikas limpahan boros murut ng patilambus di tigi sa mga jam kahapadam dua pitang atuang insan po miampai ko doha LP Rapi Alpinus hid ikas limpahan tako ikas limpahan boros desun na sanang kapian. Am nakaramut ko na itit kasalimpahan miti lombos maya ada FB, maya ada TikTok. Kada ada kayo lihway, ito milombos sa manahak na tarahian. Take a like, am nage papailang share kasalimpahan miti lombos dito. Am iti sa notas ko tanabon, kanod makinango maya ada frequency. Frequency siyam na hapadam 2.0 FM. Am ipatatang ko pamagunan, kanod makinango. Tumanod kasalimpahan dito, maya dot RTM click. Maya ada RTM click. Sunodan nila dot sumuang detit RTM click ka makinangaw ti kasalimbahan tako. Insan pa sohan kay ko kabsanan datatuang untak na kay masay pamanahon intang-intangan sera dot papapanaw dot karita. Polian dati maradati it makan nagi arhit nagari it misimbongol no dami ang paid manangaki manangodo lagat-lagatan jam ko pa tatuang nung isa ko babalingkangan isa ko himpogong marami tayong pamulahawan mantok dat isa-isa yung mulahaw dahit din papasusoy kasarahan maya dat ababayan kasarahan ang pagulo dila makinangoto ko sinding-sinding ang makapagulo piambulutan manta di alegamad in Norbert Servarius susutanan misuka sa masuka di Wedi Mison ami Emily Sylvia Justin

Tada populasi sempabagunan. Ramayan dat ka paralisan tulad ka turun di kitaw na po, nga susayang tapansal, mga papayangkawas ka peribanan, karet hal magigyan sempabagunan. Semua taon katalun ha param turu, 2026 diti, tada populasi sempabagunan, kataguang pagumbalan, ang kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, ang kabuluhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwagu, manuridong paganakan pimanan, katarunungan sukadwagu, lalabino mangingkurig kahagakang ekonomi, ang kakanggahan timpun terikat, ang nagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan ditlogit adang, montok sukadwagu timpuniti, ang timpun terikat.

Kagulik ako gumin pa do Helpy Rapiel Pinos. Sige, kasalimbahan ako ng kasalimbahan bros do sunid Sabah VFM. Raimi, Raimi, Semi, gumo at ambalot ako di hiti hit TikTok Sheralin nga hiti nagi halimadasim say pa Ivin Lois, kapisanan tatuwang Isunduvan, Shalom DJ, kasalom nagi Itapay Tupay, Nancy Lian Imama tua papar, ponsi ko baham tambalot toko di tihid FB kita ako nagi i say nakapagulo minay ponwaw i Robert Berto Anita Thomas kapisanan tatuwang i Maria Johan i Koyokmen Tambunan kapisanan tatuwang oh kadi Maria Johan kapisanan tatuwang di JLP tabi basan tadaw kayo sa umadya kapisanan nagi kumatiyan sanan tambalot sa Bobby Femme sanang kapiha ka daw Julius Wong Wong kapisanan DJ kahingka nagi kumadi atang pinay mi Philip Maling no kabar atang pinay Philip Maling megalat inkur ito kita kud may ambalot napa inkur po ponsiko tuhiti tatuang bayna isiping awang i Florida Lasabom kapisanangan nagi isay Damin Gunting mi Elizabeth Bert Roger Frankie Lijawa Nancy Lian Josie Mindong, Ipol Eric nga hitinagi. Ponsi ko kumara ka din sanan. Yangkal Janggut hiti i TikTok. Oh, mi penrongo may radio. Kada ko po dop. Nung harap kasiwatan, jam ko po datatuwang maramut ko dod. Mapalambus, tayo ko po pasusoy na kasarahan. Dikit na daw kaysa, baham haratalu ha sinding kalangadan. Sinding lay di parangahan ko. Gampiyo at ako pisampuruan manta di Morris Awit. Nga pagulo nila ika ipiyon ko di akimin baranting ngam kada kitopikaos di Nelly Manggot.

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam naribuh at magikinangodahay, manikin itadaw ang mila-yala sumiliw mong malino.
0: Miampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramuta kay idnumbur 08 turu isa 2 telu 4 aputan isa 6 mangka kapailan sumsuhot.

0: Ang kampong yun nga, gip ka.
1: Gip ka eh.
0: Oh, gip. Kasi ala, kat, lad kampong. Kahit, haraw na dit, sumulok ka hila. Karikato pa hila na nad, hapak na kampong nad. Ila na pagkakampong dahil lang nga, isabarong lakalamayan ka pa ng hila. Sumabarong pa lakalamayan ng Korika tagi din na talo na alo nam. Niya. Pahingan na, di kahit ikarita din eh. May na pa it jeep dit kapir kat hila dit mula. Mula hinga it ani ba apa walo na tulon na suang. Sa tambang na pwede nga sa ringgit ano mo batol pamanahon ng karapak na champong nem. Anong babatom sa ringgit at anong ba nga amahal mati sa ringgit igulo pa eh na kahit pahingan dati it karita dirit sa borong man tadi tulon na man tadi sa borong at imang itamu tatanta ako na hariminggo at karahat karita nila to agumutulon at sumakayam at sang isakay na it it sumakay di karita mandaan pagyahit it datapano talibisang ulon di di jayam kaya nga sumakay karita kadit toka na ako eh sumakay karita ti mororo ko ka daw mororo ko eh ti ako sumakay di ah pagyahit mo no no magulugulo ako kasi kapano pagyade tulo ng pumanaw na gideham. Na may gade alay dam. Kakasupay na tulong di maroraw. Maroraw ko mamanaw ka siya harat ay karikot ako pa dila tamo ditim kabali ako pa sila o nam minyak gasam gubali ako nam sa oraw it harap patangasan takap di gumamas at kaguli ako may tamod apagun tamo di sakot ko kagasya dit. Nakara-arahan ko ti magulugulo ako na kayo kalit kasi may ina ginit apa di lay dam ako supaya nagadi manaw panom na ako sir pamagyanan na no andasan ko ha ako sir na di de kalit lundi no kasukan no ako na kapya sumakay kam sumakay katod ti pama kalim biasa kay gesya din suminiat siyat gat bisa umlabod iya di kubisat pamirong pa si tanga sina di karita do di kulupa to ako re pagya karita pamunaw na dim kaditulun it karikot it karikot ako na patid ay silad tamog ko tapulo dam pingkukuranan at mundarang tit itit gip diti kasyam kadi sa ulo nam ngayon patahubo nagwasa kayo ham kaunarang inan na kam karikat ga sila ay di ne patahubo di guas tanga kayo nila isan ni tamum ay inapay kasi rakan ko nga lintuhon eh di ham ay sunsuri nagahi karita di edat minusing kay magod may na siya kago pagahang natulon na pananamu dahil o id sarayam kadi sa ulo nam natukam ginong ulo ni pumagya ka pala gip dila na to milay sumusuri kasi
1: kumaysan nagi siya to ganda nakakita ka nakasakad gip.
0: Pag-iit, apakanta siya yung saan ko, kita gagkarita dito, ibiya, pag-iit, siya, ginawang ulun ko, pia, pag mag-alagay, dila na to, milay sumusuri, kasi, hindi na ba, kasarahan ko, tigulo, pati ta, pag-iit, nung mga basa tulon, at, kakitag karita.
1: Kay. Nga, na di aswayan na nando, kay.
0: Oo, ma, ano po gadya, so, ay, ilo, pwede ito ako

0: kayak na din na yan nga mga milang ay no tumakay karita
1: pero yun nage
0: ayaw di gulo pa to paglugulo kunti da kayo aratero kunti mahilad kabali ako pad sila o nito niya kagasam gumuli ako na tim sa oropan na kawang may pagsantakap na gumamasa ka uli kagasi tulo na
1: Uhang di suminiat po kurim narumpos
0: at ako narumpos ganit sabi siya at hirin karita amirin yung kakano mo kasarahan ko di DGLP
1: oo ba ponsi ko kumade at nampulan
0: oo ba ba magalap po
1: kapisanan tatuang ponsi ko baham ka na ginahot ako sinding ditin nolo po kasarahan mantan laping jonjongot

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapod mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 km pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat dit kagaya ginawa, it ain tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulo dito, bay na, nasilid re-rekatan tutumambuloy mantad labus pagun.

kawagu iti isa kapelaan karet iti kapengatan tongus morning garud pinalabus dot kopisan meteorology Malaysia di jam ko siam talun hapodam limoh tatuong di tadabay na kagirat kwasa gisam da jam ko isa damin susuab montok paguntok au sabah kapampay dot watas ponsaki dila na pangaten ng bofetam keningaw nagi itsandakan kapuhampit dot tongod talupid buluran om nagi sandakan na karadati it au na nagari au inataliban ang kakal na Maurice Forest at kakal na rumasambay natin may galahila ranaw kaya tambal ito ko ditino nga ba sang intang-intang na po labi-labi kapiyo it idisan dat bang ang bonailan kay o ilalan dat gumayo na po kapiyo waig na bang kano ko doon maramot hitig konti maya dot number kusung walu-walu turu iso duo limo siam iso mantap papasusuy dat kasarahan na kayo palahing kapsan ang tatuo ng gontulak say po haro tambalot ako idanway pansay kapsan ang tatuo ng danway nuno kabar tatuo ang bayna danway kapsan ang tatuo ng kumadya kalansan ang tatuo senong-senong terima isachin sahin-sahin ngay tinagi minay nulit pinapailang dat kasalimbahan mitilambos tatuo ang bayna di ponsiko say po, tambalot ako na hitihid FB nga man kung nag-iaswa ho megal kay bono, Jisip Galumbo tabi tatuang kumadya DJLP ang nag-iakumatesan ng tambalot sontop katutundo inong bono po kadaw baham tilambusan dat magi hot-hot na kabar magi ambalot maya ditipiro roman dat FB ang nag-iitid TikTok isa binus gabu insan po kapisan ng tatuang kumadya tabinay baham pagulo da harap pamalahuan rohian aku nagin papailo da kayo dot kanod papatad teko pong kapason maya dot WhatsApp in kusong isa siyam apat siyam kusong turu walo polahing kapisanan tatuang kumadya sinding pati lambos kanakin ng hotoko tanak wago melangkap sinding na paditi nga pinakyan karohian di tama sayri tama ako kataki ko kadi tambalot ako di tinod di kalansanan dat penrongo tatuang bayna tanak wago melangkap man tadi ay mizan gandilong.

0: Amah ada tersenang tepi remutan di lah tepi naik. Aisyah pah tambal itu nak kasih watet meremut. Ikle primus awal rumah sama sakit-sakit kerawis Sylvia Ana John petani gata insan po Bosiko. Om tambal itu kau dah hit FB man kuno giswaho i mbonari Paulinus Giun. Apa dah rumah sama di kampung DJ Nela Andetino Tino tu milapai lapai renau kadau. Tempi naik Paulinus Giun pemagi air deh. Baham harap pemelahuan boleh tak meramit. Halo, kau bisa nanda tetuang. Halo. Halo. Aku dah tiga orang. Ya, dua-dua kau bisa nanda tetuang. Om nung tambalut ngawi dit arohian dat pong kapasan kay. Pong kapasan papa susu ida kasarahan meromot dah hitid konti nga man popian piano radio ka. Tu manguling ko no pong hello no id timpururu nga korongo. Hello, kau bisa nanda tuang.
1: Hello, Dede.
0: Nah, kau bisa nanda tuang tapi nae.
1: Itu mas kakak debay ni dari.
0: Itu mas nebet. Aku pergi anu hotem itu mas nebet nak kena.
1: Banyak gulu-gulu kemantan.
0: Nono kabar tatuang bayna itu mas.
1: Terus sama dar. Si hati tiapa dede je.
0: Miam giam pengak. Komendat alidas lidas neberi kaya.
1: Apa?
0: Baham nono pasusuan nebet nak.
1: Aso, buat ini juga. Ini padahal juga soal di yang ini pegang juga memang arah yang dek memukasip kasip bah tangana pemantat. Jadi ini penting juga itu minum mayah di tamu apa tahun dari di tahun 62 madu gari. Na pagumuhit harget basing-basing dito ng kare di dire tandat tomik kanad tulun tangkatung kanad iladahay
0: akan ni kay mantok
1: kumara na po mungundiri doon dat po tadi oh yung kung pangano dito. Iyi merang mo lakot na ikuunod anak kapag di na ay tanong di tangagaya di pa rin di komendor tambalangit di hindi pa ka na di mo sa iku nga iriit isaw-pisaw di pangalapak di tamakod lugus isaw lipatkad kawasan na tulunod di. Kanita pa ako kukuyon mo ko piya kakalo. Ako sumim bardat tanak ka irina asay matut ang oras siya kung tagadon wa dede dito parang mo sige karadya ko. Masaya ako na rin di mo nanawang say ko. Iman ko pangaling kawanga itapaw-tapaw at ngayon kumani tali-taliya kapag ako mari sa minggu ako matididigid sa nga dam isa at asalutan ko dito ud okan pa kakaila ano ko sa ay matigya jadi santa daw di na bango kum na kung di patahan ay tanta dadi dahil muli sa lopon ay gay hay po pungan di mula yung lalad walay pautan kasarin mindaho dat harapit tadi kunta karo kunta manganom o ito ang kasari hay mga diridu mo nanta kung pwede nga yung gumamas kang kudari. Ngayon, kung magigadi pa tayo na di sa lapon, Kundi mak na matuga ako po kusang kure kaulihan di mo lahim yung. So, abidiyam. Ngayon ako na intangayom. Ngayon ako na susuyom. Ay, siya pa din nakasulong dit ko na kauli na matugay tangkotong di. Kami na tangkotong di. Tikus-tikus, sinangano ko. Tuho, natinan. Eh, rin na ba yung nano ko din? Mahadigit. Kul. Sa pulos na matuwag yadari-dari na dyan na sumili na pwede kang katungam. Ah, ako'y doon ay pagintang ni sungol ko. Ako'y sasaraw daro ko sa lung at karikot pala. Tangkulam. Ang salapan na di muli, na di amoy ako nagintang ngayon. Tukot mo lang kung si ka, hindi gaya di katikid na pesong ulkong lima, di ba? Basing balat. Kula nga. Oo nga, karap di ako yung basing.
0: Alam. Gayo-gayo, nakapirit.
1: Hala, sa kuno mo tayo dito. Karkat, gadi wala yung tunuhay. Gadi mo lahi naman nanonood. Pwede mo lahi na ako si Kaoyab. Alam. Iri, na matidigisam ko dito. Minabasa-basa mo man sa'yo, man sa'yo. Tamakasit, tamasunglay de diam. Tahuri, napalikago nga. Iit. Pero wago-wago, naku-wago-wago rin nga, kung nakataon di rin. Asya, kapiti ka nas dahil di. Amo lagi, kasi watit. Malahim na mga duma. Ay, mga duma, akasala. Mga damo, let. No. Maganan tumadagamasan. Maginagapri halid sulap-sulap ay di. Tuminong pangay halid sulap-sulap dita kinahay. Maninimba kimeta pa ako nga sa mudamod ay mature di dito. Maya po pakipala ng klubay na kalahom. Ano, lahid dito. Pinapanham po kakabuang lam na kaya ko pa yun ito pala no kanta lam kauli na di matiri di nga itakang sa luwan daw manimbak lit balik akamon na ako manimbak lit baki mamahato pa itakang na tinimbak patutungkad takang ay di
0: oh takang it bunong
1: oh yun eh kang kadid talo no.
0: Katanod katamod ganda di kau ni ni ada takang.
1: Puro to, mati daw rin baki mamahay ti kanas rin. Asa ti kanas am. Nay, nadi buburayom. Namiri no mati ni kanas ay makan de de jam. Kau kamu tumulo na ko di ti kali tapako. Tengko ko na di ti kam. Pagu ugadi gadu. Tadidirin induma oh ni ako pagpitiwi tatuwa ang nakano didet tang sangkuro di ano pitanga maruge barait barait takara di galud amay amay na di daon sa koob namiri na di di kanas na hindi ang lisaro ko dubay na hindi didet langada ano ko did kalangat dani mo tiga dudia dijid aramai mo tiga ribid para yung nga bayan na po diya ako na di parang ngogodo na punso matubiga dudito
0: na punso na di kantay
1: siya yun na din rado pati diyan nga yun magyadi na kiniyan ng tayo dijid yung kawalayan na yung kawalayan na parinta kadit lang gulo-gulo ako nga ba di labunga-bunga di lang nga. Ay, siya na niya gano'n. Nam, rin ay talangalan ko na rin. Talangalan ko na sununukod. Ako na rin saraw ko na bahay nga ito. Kan ko ay lagkampong nga. Gano'n, pwede nga siya karanahan nga gumo. Patitikos rin ito, dede. Ilanda puro nga. Pungot, tikos.
0: Ako hopi da. Ako hopi da kayo.
1: Ini boleh jadi tamu. Ibu dia tak korok, aku pun nggak seminar. Ibu tikus nggak kanan, aku nggak ayam. Semua orang dia adit. Tiba tadi na lahirnya dia adit. Kan aku ni tikus tengah gayam. Sulung lah kasih let. Ibu ngugar le sampah dah di belakang let pintu dapur. Tunggu toko di kangkun le tangan anak sempor sempor le tangan anak. Ay, jadi ya. Ako pala mga kanila tanganak nga nakamag lahari gulo ko ito sa minala pati kus nga luguon kung naong ito nga gado kung maling papakanas na makan ito nga ito na baka mong ko din nagdibo nang itakang din nga kakanas nga dahil at parikatan eh David kasi wati mo lahi nga magtamu it na pagganan tong lagamason ko.
0: Mhm. Baham po si Kaudit susuyan no.
1: Ay rin nakakaida ko pinambalot-balot eh di ay tara lang nga. Pero mo kita po dai sho. Di ato lang sumuwan din karon nga ko ay ti nga naputo tam. Mhm. Balok po do kang kudi.
0: Ba baham po si Kaud.
1: Na po si Kaud.
0: Ba henak na. Masih kau tempe nih. Baham kana kina hata ka sinding di tin remuk lugud pinginawan mantan di George Lian. Naik keselimpahan berus dusun sebab FM osanong kapiang.

nun hapun dumapat riong po ompus dat operasi dila. Di dua tadau nakatalib. Dua tadau nakatalib na koruput dot Suruhan Jaya Promotan na Multimedia Malaysia MCMC nakaramit dot 1200 talun hapudam dua ruputan karet ditit karet dat suangid suang piramutan kampay na pangudutan om kapangumang-umangan saiba teko buli saiba mantad magigyan itis, itisan kasilahon saba isuang timpud onom tulan kumulimpunan dat taon ditit. Tumano dit Menteri Keburuan Kamulakan kamagaton spot om nagi ekonomi kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan ginumuan pa dila nga wakon manta dit 3,800 turun ha padam 5 ruputan kain sana inaramit to MC idko yun ang dilo gisam ditulan ko 6 katatalib. Magiswai-swai pa kantakan kay tampil ay tanak tambolog kapisanangan tatuong mantad solibog isay hitihid FB intay ko pa ka tambalot ako di hitihid FB o kita kuy ipaulinus ginisan po nagi i-Kristianus lang kahit kapisanan tatuwang Nesta Linus kapisanan tatuwang kumadya tampinay Nesta i-Mekli Max Makli minay pangambalot i-Mekli dahi hitihid TikTok tatuwang bayan na i-Charles Laginon minamasan kapisanan tatuwang tadaw ko iso DJ LP Rafael nagi tapinay tambalot sa Bab FM FB makikinangawin sa Bab FM kasalimbahan bros dusun ta sanang kopyo tapi ibabasa ng barakat mantad minamangon ko maadatid tensanan karaw Victoria Ang hi kabusanan tatuwong Victoria Rita Mangga di Polinus gyan kasarahan dad ababayan bay no nga doho na pabay na nga kantakan na kalihug kunci hiti sulap paingiwang dadampuran nga paintabon on sokon pamusaro kunanong paingkuram muli may kunci nga osadu panahon haro haro di iwangon gandila kor au kola tulun ngayo kuna iwang rikotantil daw nga kaiwang dam kapagonsok na di bo dat mutong pamutong tinumakan pa ka. Hilda, kapisanan tatuang.

Bahom pagulodat pelambusan ko pasan pinatad kamulatan kikasiatan ko pandam patad gisam jam ko pad samak-samak jam ko pandam duo suay kapasuratan maya diti WhatsApp 0104-0388 kanu nagi do mamarakam te ka manip da rolo da kayo pengkuro pa kada na ruo kapio ka da na ruo kapio mana pe tasuhatan sinding patilambos 2 sinding perangan ku wotik piginawaan manta di poposu tenan ado kinaompusan manta di Muhammad Faiz Omar.

Moid kakal agaras tikit tadaw, mga rajak-karaja idualay da panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asano nga po nga, mamadawa bantad po narangan ko dit ako matupis, mamadawa mga ikentin, mamadawa pa yung midya karaja, mi panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom tulo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: 5 minit sa adaw dot mangintong ang pasaugwaig dit pentimong ang milad papanak dot nondoy idis id sarili walay no pasauga no tulang dila mila maningalig niyawa paganakan no
1: Cegah Aedes, cegah dengue.

Gunaan konsep 3T masod memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut uhutan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisiden nakapia mengentong lelebih nagatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asokayot pagyagalon palay do gatang. Kadat galing, masiti kayo ang mantong-antong. Kayo ka na disitulon mau mudot haro na po taralan. Kaling ka taruhay, apa na ka? Wala to sino?

Kalansanan na ng Alhisco, karong oda sinding-sinding ngawi din nakaw ni Hipay Ngulod. Nakulod man tad, haro na git pinakyad kang bulutan, dit nasiwatan dat pinapaw ni. Montok dit aw, nasiwatan dat pinapaw ni sinding pinakyano, kada kaukaus, kada korlogo dat makyano kasari. Montok dit aw, naritan ngaran, teko, nataliba na pasan na kayo ngayon ka, nagi kada kaukaus ka. Bahambay na ti jam ko hapo dami sa limon hapo dami taluh minit dato tuwang hanod ko mayan nahiti po di hatimpuh dat pagyang bulat anta ko tutuwang bay na nga mantak na kahit arahian na makinang oda sinding-sinding kaparangahan na sinding-sinding tamod kanan tumilambo sa makinang oda sinding maya da frequency nagi maya da RTM click gisam da jam ko isa dat min susuab. Baham hino ko po damot gisam dat kapagiruba e kawagu isan po kita ko nagi Calvin Ryan aw dati aritan dat tari sa isang ngaran ako tatuang bayna pengkuro po punong katoladan kukumada ko intensa na nam sinigtahuri na po kauni ko nga odop no ka manta di Fabian William kalansanan dat alihis ko arhian ko da sinding diti baham hino ko po. Tapi dahil ko senang kadapan, senang kapasikan, suwab, kanod po to sinuna po at buruan. Nung harhat kami hindi nakadala, kadada ko pasang at ginawa ka. Man, tako na po dat, kamayan na po dat, pagi ang bulutan, pagi kakaringhan, tako. Ako padamo at senang kadapan senang kapasikan na insan po barkatan ta kun dah dami namangon mantan ha LP Rafael Pinos isang kapiro ba kawago bye bye.

Moy da opulakis da tikid tanaw, kalajangawi da'y dami da, o amamazan ipay tunun kozo. Montok ipay kalaja ko pisan, amamazan iniha tanunan iti, kapanakadong katihamus opulakis, niyagano? Mamanaw takon, matan patatanan kulita, kumain upis. Mamanaw kumain kantin, manguhun bija itampat kalaja nusandi. Mamanaw tomon, om monusun file toy bu. Tumanut hongkot kahinasan son binon, WHO. Atus himongopon, gisom tahungay bu o 600 minit, amabazan sa minggu, kopongin kuang kosibatan toluo, do sabab no ulah, pamamasih di au ohidas.

ko na ako. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkwang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan sa, kapatun do gontob kinabasa, om kapangingkwang gontob kolesterol.

Kaya ko nangku, apat titik duvo lizon tuhun Malaysia, kota guvang ko bahingkangan kahit asan po mumusaw. Sabah, nakapaswat piatus, itakabas no kozo, sinusuto ng tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kota guvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kahit asan po mumusaw, okon ko ahal min sosondi. Bahingkangan diti mozo do ko pomolotian, om sokodong songovian. Nung kotaguvang ko, toy ikaw pusan no kotaguvang ko hingkangan diti, toy ay sa sunduvan, po kisa kaday no. Kadada po'y miso. Sa gabit ako, monidong tuhon magigison i opusaw. Miampay RTM, teman setia anda.

Ya, tapi kung avi nong oto ko, hozo, di ba ino? Di hozo man tadi, este clemento bang ko kumpungan ko. Paguhi din ako ng oto ko do hozo man tadi, Maria Tatio, mis kuntingan, sukod, vagu. Da ba ino jam ko, no, mapadam duwa minit na ni, dong sebab dahil pagunta ko, kapibosyan dong sebab ko maray di hozo. Dahil nombo ko nung pakatandod, makinangod ako sa imba, na to ko, dong sebab diti. Dari katawadan to, mamihi, makinangod ako sa imba, na to ko, dong sebab, at tadaw ko, duwa ko, to, ditibuhan ko.

tu. Dari Hansan do nuno pada to guvang do toko do tarabay no nga tomoy mon pada do ko popon sikaw do ginawa do toko bahom tumiyang busto ko mohi sa ginawa kano mungkin ang ohozo mentali Roland Edmund Sham id radio kasahimban mos kadasan naikat minasi oswaw tomoy mo.

Tapi nak kong avi kivari ti sa kopehan song hamin i notay mo dagay. Miti na po nga nambit dagay mantad di Francis Primus Modoit dumantad kampung Kipanga Tarawi Pinampang. Papay ho do minidupagun i John Nuis toy John Primus Modoit di jam ko pram duvo tohong ko pram 2 minit donga daw di ontok tadaw minggu kahimo di tibuhan ko tu daday ho id palliative ke hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no kaya dan iti do manu di papay ho do sinakagon Modoit sinakagon ingidon doid nabo no po Junas Primus Modoit id Sandakan ayon sa nanto pinay Wallis kinovangan no gingavi doid sadu id samok to sa konatinan di itong tiyagak John Nuis toy John Primus Modoit do ontok tadaw suvab tadaw kotohu kovahu ditibuhan kotu do doy ho idkabangan kampung Kipanga Tarawi Pinampang do jam ko pinom duvo do nga daw nga paguhi di noviton pahay doy panambasangan Holy Nativity Tarawi do jam ko pod tohong pod minute do nga suvab Moy do tahinasan ka sa Diyos usugto ko. Kapayhan song hamin na paditingin ng bitagay manta di Francis Primus Modoit do mantad kampung Kipanga Tarawi Pinampang. Papayho do minidupogun i John Nuis toy John Primus Modoit di jam ko pram duvo tohong pram 2 minit do nga daw di ontok tarawang minggu. Kohimo di tibuhan ko tu dadayo id palliative ke hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no ko yadan diti do manu di papayo do sinakagon Modoit sinakagon ingidon doid na banopo Junas Primus Modoit id Sandakan ayon sa nan tapinay Wallis kinovangan no gingavi doid sadu id samok tuwa sa konatinan di tangotegak John Nuis toy John Primus Modoit do ontok tadaw suvab tadaw kotohu kovahu di tibuhan kotu daday ho idkabangan kampung Kipanga Tarawi Pinampang do jam kopadam duvo do nga daw nga paguhi di noviton pahayd doid panambasangan Holy Nativity Tarawi do jam kopod tohong opod minit do nga suvab ingka kaniti kapayhan na suang hamin.

Ipasan ko yadan kuma do pagenakan i natong kisadan do songhun di kopusan di hodi hansan avakas ginawa tumogwang timpo ko yadan diti siyono mantaregay.

Ya terbe kong avio man kena hoso hoso no to ko di bai no di hoso man tadi Dennis Lajun ko posisyon ku di Poguhu. Dari ya ma tu yang busa waktu ko memohi sekinavo tapi kong avio ma makin ngoto ko hoso man tadi Betty John Tinus ya tando tak basan no po to ko ngapa gini no kita ngapa itu ya.

Ya, tapi kong Avi, lihat do tanga kadi si Eddie, no, toko di babay no di. Tadi ama mentok pehan Yesus tapi kong Avi nakanjul iya pihavanan mimbul sasafan

Ya, terima kasih Avi. Tamu tuaran kadi hasau di sira Peter Gom di babai nadi. Mentok pehan Yesu itia kokomoi do itia aniti kau suvan tavan mentok tada bai no tepne ko mentok tada bai no tongus agonit it pi pi kini senon kadi ti dong suvab mentak dong suvab do misa sedap am nagi dong sedap ingka ngafi kau suvan dau diho jadi itia gontob do hinasu ito si bo na kozon na po nga dupong apodam tahu darja Celsius may takavas na po kozon nga tahu apodam mapat darja Celsius dali hana kozon van tavan muntok tarabay no ausong ko basi tavan muntok tarabay no nga kifado tabinay id matatawaw do minabos do asapo asam menta di minsu va bahid ayo nga adine handa inko na kozovan do baino kyo di dating nga also na gini na kayo inko ko sa Vantavando tarabay na to audigya kito idahabus dali ina di min susuvab po susuvab po sa hay do kiva sapo sam o susuvab ko tanga sa dobi ausun minintong de jam nga ina asal na ikot sinapo hay da sam nga o no, notadu na di on toki ikot sa dati id RTM nga iso na di notadu pintadu na di kaso asam nga hansan do aw da kapagantob tako in kuno po kung suvan tavan tarabay no aw da kantob tako da managufang ano na po tapapanasan na tako dahabus da hamin tako baho mitya hoso sumusut ongo da tako tarabay no mantadi masentius amak majayang amid Ben Givino pangkis kihoy sutanon da hoso di susi Samuel Kudita ginawa ko moningano diaw kaditi ginawa tako

Tanda ko na tanaw hepatitis son binon manto papaingkabas to pipimanan ko kumay guno minta mong kay dasan tundu undu. Hepatitis na pangatolo ay antakan kuma tundu undu om aw papakito do nununu tanda id na sa tantimpunon. Nung aw ausapan ko pomyumbak ino do tundu undu. Umuhigay tundu undu sandi ngampay mo kenu do vaccine minta mong kabakasan sandi ivad mantad mihang do susungkit om nagi papapanaw pamalisaan kahidasan kitimpu. Kapangihan timpunan kapang umahig kiniapon. Tundu undu o hidas on sikaw kaposizon. Ivado hepatitis tumimpun baino. Ohi mantad RTM teman setia anda.